0: gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng Radyo Bayanihan. Ito po si Violet Calvert, mababati sa inyo ng magandang Winter's Night.
1: Good morning. Good evening, Miss V. Naku, salamat naman at meron ka rin tayo ng pagkakataon na magtambalan para mabigyan ng ating mga listeners ng another night of entertainment with songs at saka meron tayong interview ngayong gabi.
0: Ayan.

0: And ngayong gabi naman po, ang like we said, kaninang pagbubukas ng ating programa, meron tayong isang panauhing pangdangal. At ngayong gabi na ito, first time niya dito sa Radyo Bayanihan. So therefore, it is with great pleasure na ma-introduce ko sa inyo ang aking kaibigan na napakagal na namin maging magkaibigan para na kaming may ugat sa paa. Ladies and gentlemen, listeners ng Radyo Bayanihan, please welcome on board Mr. Rolmar Baldonado. Hello, Rolmar.
1: Hello, Charles.
2: Hello there.
1: Hello, Violi. Kumusta po? Kumusta kayo dahat dyan?
2: Okay lang.
0: Rolmar, I am very excited to have you dito sa programa namin ni Miss Violi. Pero bago ang lahat, tayong dalawa, magkakilala na matagal. Pakilala mo naman ang iyong sarili sa ating mga tagapakinig ng Radyo Bayanihan. Sino ba si Rolmar Baldonado? Saan nanggaling? Saan nag-aral? Saan nagtrabaho? Please.
1: Oh, sige. So, let's start with my life before coming to Australia.
0: Oo.
1: So, basically, pinanganak ako sa Manila. Doon ako lumaki sa Manila. Doon din ako nag-aral. Nag-aral ako sa Ateneo from grade school, high school to college. Tapos, di ba kami magkakapatid? Nung nagtapos ako ng college, nagtrabaho ako sa SGV, Anderson Consulting siya dati, so ako ay isang consultant. Tapos ang aking experience is change management. Pero nagtrabaho ako sa STV na mga 9 years bago ako nag-decide na migrate sa Australia.
0: Wow.
2: Ayan. Magandang introduction sa tanong ko.
0: Oo.
2: Kasi ang gusto ko malaman, Rolmar, ang tungkol sa iyong Australian journey.
1: Of course. So basically, nung nag-migrate ako, kasi meron akong office mate na nag-migrate na rin sa Australia, mga 1996 yon, mga 1995, tapos sinabi niya, mabilis dito mag-migrate sa Australia. Kasi naman kami, mga skilled migrants, may consultant naman ako sa isang magandang kumpanya. So ang ginawa ko, nag-apply ako sa Australia. I think nag-apply ako 1996. I think isang taon lang din. A skilled migrant ako noon. Nag-apply ako as skilled migrant. So tinanggap ka agad ako and I have 6 months to leave. Buti na lang, nagpa-transfer pa ako ng office. So kung no, Anderson Consulting dati, na Accenture na ngayon, nagpa-transfer ako ng office from Manila to Sydney. So ako lang mag-isa noon. Although may tita ako sa Queensland. So ako pa lang yung family na, konti pa lang yung family. Pero ngayon marami na kami nandito eh. Pero at that time, ako lang ay yung tito ko na sa Queensland, dati ko siya pumunta ng Australia. So, nung nandito ako, gusto ko sana mag-aral ng, gusto ko kasi marun ng pelikula eh. Sabi ko, kailangan ko umalis na ako ng trabaho. So, nag-resign ako ng mga 1998, tapos nag-aral ako, sabi ko, kailangan ko.
0: Okay, so bali Rolmar, ang journey mo doon, ikaw lang ang pumunta dito sa Australia nag-iisa at wala. Paano naging buhay mo? Kung paano ka nag-struggle? Dahil bagong bansa, wala kang masyadong kakilala. Hindi ka ba nahirapan?
1: Marami naman akong kilala mga Pilipino. No? Most of them mga office mates ko. May mga kaibigan ako na nandito. At saka nakilala ko din mga kaibigan nila. May Filipino community dito. Most of them mga skilled migrants. Tapos nakilala din kita, Charles. So,
0: oo,
1: nung time na yun.
0: So, not long naging magkakilala tayo.
1: Anyway, nung nakilala mo ako noon, nag-aaral pa ako noon. So, nag-aaral pa ako sa Tate
0: yes,
1: noon.
0: I know.
1: At doon tayo nagkakilala. Uh-huh. At gumawa pa ako ng short documentary noon eh.
0: Oo nga. Oh, talking about that one. So, segue ko naman yan para sa akin. Nung una tayo nagkakilala, you were like doing a first directorial job. And not only that, I think it was your story, you're the scriptwriter and everything. And I think nag-aaral ka doon sa Afters. Can you tell us about paano ka naging, how did the filmmaking become part of your life, become part of your passion?
1: So sinabi ko na nga, no, mga 1999, 2000, basically sabi ko, gusto ko talaga i-pursue yung filmmaking. So talagang career shift yun. So I actually studied at Tate North Sydney muna. Nag-diploma ako in film and TV. Nag-specialize ako into editing. Took a long story short, mga 2000 to 2003 yun. And then pag 2003, nag-apply ako sa film school, sa AFTERS.
0: Yes.
1: Yung Film, TV and Radio School. At nakapasok din ako doon for masters. Mahirap pumasok doon eh. Mahirap pumasok. Makunti lang kukunin nila. Pero swerte-swerte nakapasok ako na 2005-2006. Kaya ako nakapasok doon. And noong 2002, at alam mo to Charles, meron ako nakuha ang grant sa Metro Screen na gumawa ng short documentary. At meron ang pinitch kong documentary noon is Nina, which is mga 12 minutes lang siya. It's a documentary about a transgender Filipino migrant in Australia. And yung displacement niya and loneliness sa kanyang buhay living in Australia. And kasama ka pa nga sa production, kasama ka pa nga sa editing nung in-edit yung short documentary.
0: Ano ka nun, may cameo role ako doon.
1: At may cameo role ka din. Ay, buhay pa siya. Kasi nakuha siya ng frame line na pag pumunta ka sa YouTube, i-google mo yung Nina, Rolmar Baldonado, makikita
2: mo yun. Wow. Kung titignan ko yan.
0: Oo, ang eksipan ng buko doon, Rolmar, tsaka batang-bata pa ako
1: doon. Batang-bata pa kami kasi 2002 filmed yung documentary na yon.
2: Ayan, titignan ko yan ha. Salamat sa informasyon. Pero ngayon naman, masyado kami excited na pag-usapan natin ang latest production mo na talagang hinahantay ng mga taga-Sydney.
0: Teka, kailangan nating maglagay ng introduction song para kay Rolmar.
2: Ah, oh, sige.
0: Rolmar, ano nga ba yung napusuan mong napakagandang love song?
2: Hindi ko nasabi yung pangalan ng production. Moro Moro.
0: Moro Moro, oo. Ano nga pala ang pangalan ng kanta?
1: So, yung Moro Moro musical siya, meron siyang 13 songs. Actually, 15 songs. Ang isang pinakagusto kong song, most of it are love songs.
0: Yes.
1: Pero ang pinakamagandang love song na gusto ko is We Meet Again.
0: We Meet Again. Yeah. So, patutugtugin natin yan. Alang-ala sa dedicated to our good friend Rolmar, We Meet Again.
2: Yeah.
1: Yes. Yes.